Dabana jam kava ho pro mina mini to dong suvab e paguna ko to pinai ko ngavi kopi bo sian dong suvab ko ma kinovangan ngavi dai Facebook do Sabah VFM Dorini Dorimi Emi Lucilina Lidwis Susi Lojimit Laura Jesse Jolis Christopher Sebastian Francis Mimi Benjamin Carolis Liz Flora Sipanal Victoria Ang Philip Maling Di Bandar Angelica Ojik Maria Guisadeo Reco Sosa Christopher Toidis Sabina Winceslaus Muhammad Husin Kotung Bakulusu Rusana Mojilip Justin Tadius Bernardo Heavenly Clifferson Josie Mindong China Takak Patrick Jonius Victoria Ang Dolph Peter Doll, Melchior Miziol, Ipol Eric, Mamay Tomuhok, Elizabeth Beth, Andong Junis Lim, Mark, Paul Bucklins, Om Agumu Pozio Zurina, Aw kudi aait ngavi, Aw kudi aait ngavi o ngan Diozu, ngahansan do on si Coco. Om do ba may na diti? Atata, Argentina, Duvo, nga kapapago na ginakotumpos do Kepo Verde, Duvo na di goal Duvo om Duvo Sopi Duvo goal Nakatumpos do Argentina om Kepo Verde Atata Inko Argentina diti Hansan do Apasi O Nangasan do Argentina Kaya hantoy na Argentina diti To Argentina no Sako dungong Ko da babay na diti Nga mega ka overcast pagutia Kepo Verde di tetapi ko ngabi. Pam kano? Yang pai daw mi ba timpo kano? Di mi hambus makinang au do hozo di Pinocchiano di hozo. Hozo di ti hozo di ay bakansing di sa pindikaw zito. Pinocchiano di Kim Lenten Fook.

Bimboto opod ngaybuhang sa ngadaw, moy ohidas om ohikang tamoy mo. Opod ngaybuhang sa ngadaw, miyaganogi, miyampay, humozog sa hinayt sisam ng opod minit. Mimbosikol sa hinayt tu ng opod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbul sa hinayt sisam ng opod minit. Mamanaw opod ngaybuhang kapanakadaynogi, mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.

Det var jam kaffe hot hon har prövat med dem så var vi på grund av att vi nej kom av. Om kom av dig så. Mga nakadong, oh, Argentina. Om tanto na po da on si ko da ba minor diti. Kipa po habi ko ang hima minute om no ho om no, pinatumpos Argentina. Da goal da kumatahu da tiho. Tahu Argentina om dupo. Cabo Verde. Kaliin ko. Om tanto na po. Mga nakadong Argentina. Oh, gumu iti. May agad kita ko na TikTok na sa Bavi FM. May agad yung Semi om nagi i Amat Chen isay po bago. Gagawin nga mo na ko doon na Argentina. Teko Cabo Verde. Ako po nga tapinay ko nga vi. Kumari mama sa mintong din na. Nga to na po himpa ko kupi. Teko oniti. Atapap pagu o kaya midya nung ogula na Argentina. Teko inko kya anda di hono intangan no po ito may kong abi si may busto ko mamahis ginavoid kasi man boss kada zan niti yan pa hozo ngabi tangapasi hozo ngabi do kada zan natin agas kanaw kanaw ano mo kinawaw hozo di Johannes Eddie Lopinjang Aiso Pasonuka.

jam ka tulo na yora pamagunan takaw gitiyo na yora sabah VFM kasalulan na ragurumurut pasisindaganan takaw monsoy.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Sa nga no sa sakayon diesel, miso sandiri, dit apatut ka no diesel ki subsidy, miyampay gatang 2 ringgit hapod sen sa liter. Maya kinapagiratan budi diesel, katimpun kaysa tulan katuru 2,200 hapod manom. Montok mangiloh kanu tay amu, mga palay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel, kapailan sumusuhut milad o kita maya website budimadani.gov.my.
2: Pagkinungo na kasarit, kasalimbahan, brosasyon, kasalimbahan, di karanhan o sinisinin dito

0: Ya, ito pinin kami na jam ka hapat 2 minit na tatuang. Nakasuang tako na jam ka 2 di titalo jam iti lambos kasalimbahan baras da tadusan. Ito pinin ka, iti ta jam dat ka 2 di ti megal dit kabasanan tako kasari maniki. Di tarawad at ka namkiyang nga it kamayan dat harap da babayan tako. Papalambos pasan mayad pamalahawan na di. Kumadi kayo itarahiyan da papalambos pasan. Harap kredit kredit kaya manalipon ko na pa dahit iti konti. Iti ako kasarid ti dat kasasarid pa yung andad di kayo da pamalahawan. Baman ko ramita iti pamalahawan dat kapagulo tatuang da bayan kaya. Hello, kapisinangan tatuang isa iti.
1: Hello, tapinay.
0: Isa iti tapinay.
1: Iyo ko mati Gansi iti tuaran.
0: Oho, Gansi. Ano nga parang Gansi?
1: Sanang-sanang ibuha nga. Nakaparis-paris ditin.
0: Nakaparis-paris ditin. Kaya megal na pada iti dahay na iti giki. Iti kumiyan na ba na bandar diti? Nakaparis-paris ditin. Nga ay lagad ka piya.
1: Ay ba lagad ka piya.
0: Pahingkura ba yan na maris-paris po?
1: Ano ni, napangon nga. Makakalit asagit.
0: Oho, sanang buta sagit mo, Dap.
1: Oho.
0: Ba, Gansi, may kapiya pala mo sa pasan no kaya?
1: Kapagulo pa may kao, patinay. Ang kung nagilingan ni Tambalot Kulo, kapatang paruli, itambulan, habis, sa habis yun, papuang kamdago, alam mo kung nagkalipin pa sa kitiyo di, nalipon natin itambulan, tingay tamalot-tamalot, ito arang, nagal ko ilungkin yasip genyo milawid koruang kulo pengo dok mungkin nongo nagal kasasari darin na pengo dok na pepasik taling may pepasan kapisanangan dok tada konom umiri na tapinay
0: ba ang pasikaw pasikaw kumadi kaki ah
1: ba
0: ya pasikaw kumadi Gansi manta di datuaran nakapagulo dat mamalaho da iti konti tatuang nabay na kya isa pa kwagod pamalahawan dat man kuramita panalipaon ko. Hello.
2: Hello.
0: Isa iti.
2: Oh yagang mantad kayo madang.
0: Yagang mantad kayo madang nung abar no agang.
2: Oh sunong kopya ngalaso tiri nakapare-pares na tino.
0: Atamis ka kahilad ako, Gansi. Ako rin, hindi ka ito, alaso.
2: Alaso, amo lagad ito ko, arasampi, no? Na paris-paris, no?
0: Minamaris, nakabiya kaya? Ba.
2: Ay, na kaya po.
0: May kabiya pala mo sa pasan, no, agang?
2: Ba, may kung kapagulo po, kung mabari ka, may pagganakan nula.
0: Pos ikaw.
2: Man ko nagi po, ulang po sa tingaran na nga tamalot at ECM, Galit Ampulan, Abdul Malik, Lungkis, ya dila Yenupin Yubug Thomas Yenilanog Fintom Koyokmen Marius Marudin Iros Isugod Ang Petrus Amibiduan di Bukit kay Madang sampai pasan kapisalangan dat tatuang dat kadaw konom kapisian na gida kamalutani ng kapandat pasan tabi pembasan tabi Malaysia Madani. Oh, si kau nanti itu yang kakak.
0: Masih kau kemari kak tabi Malaysia Madani.
2: Okay.
0: Ya, masih kau kemari tapi ni agang mantadi di kayu madang tu nak kepemelaho dah itu dekonti tetuang rebai nak kiam. Aramai apa ni tuangan iba pasan am gumugumaw-gumaw tagampot dat mamaramit pamalahawan da bayan na isa pa kawagod pamalahawan dat man kuramita pagulo dat taponian ko kawagod sinding dat sumusuhot kya. Hello, kapisinangan tutuang.
3: Hello, kapisinangan tutuang ko na di DJ.
0: Ito ko, megal mo tiralaw tampulan iti.
3: Isa po, iho, nakapete.
0: Ito ka, ito ka. Ano habar, ano bayan na?
3: Ay, masanang tamadi nga. Pasagit na hitid, tidot. Wago ko tado arasam.
0: Nakarasam ka piyay, kaya kami na maris ng tamad.
3: Ato, apa, sa alagad tamo na rasam, di, may tumanob na tadawam. Ya.
0: Inang, tado-tado. Inang ka kagyan na bay na?
3: Ha?
0: Inang ka kabay na nda?
3: Kamiti, ako iwala iti nga, di, abay nga po sa kwed, tulunan niti.
0: Oh, so, inakadwaran kaya?
3: Ito ako kampung kapatang parulit eh.
0: Ay badasa doon ang kapire di ako rin indikator minasam na talagad na kapahilad na gansi hilad tuwaran to nakapariparis nakakatakuri
3: asapo tamo lahit eh di tenok di nga ay magyalayid kapya nga maris maris dem dia
0: au au nakarikat na hilad tuwaran kaya hilad hilad tamparuli kampung kapa kapa kaya ba may kapya palambos sa pasan no
3: ba kapag lupa kumapal di ati ati kapasitangan na tatuwa no ay alansan na tali dali nasa paganakan no ay alaw ako na takita ko dito no bambasa na barita sila TV
0: ato ka nakakita ka kaya
3: kain doon ako na diyan nakakita sila TV samat tamad tamad
0: oh, na pakaan no pinagintangan no itelepon
3: ay ilan TV
0: oh TV kaya samat kibay kaya
3: anak
0: eh babo si ka kumadi ka
3: ba may kala po mamasa na kapat ito nga kamalutan mamasa na kapat hitit kamalutan hitit kampung kapati may kadi Yuliam ho dahil sa kidakido ulit siya lo mi Julimi ay pansa na kapang rong kay Julimi da pasan noan dia pasan na ba no nagi kampinan ko hila kampung gaur may kala po ganakan ni Sika eh paganakan di Ingam Satur lagi menikah dahil kampung Ratao tabulut lagi metit kambalutan na sa BFMT mahan ko papasanit ay insar kutahan naman at talibahan ko megali rus and sugod ay tat e lusya tati bibi dahil paparam lagi lita judit may sinsan jimir hilad yung baro I Abdul Malik, I Sabin, I Kaleon, I Jani Lunog, Maliagom, I Adila, I Marius Marudim, I Koyokmin, I Peturus, I Paulus, nagi I Jani Upin, Karuhang Daw, nagi I Jani I Landeringang, I George Gimbun, I Ubug, The Bantay Tamparuli, I Thomas, I Dansi, kung si Koripasan no ditino Dansi, nagi I Yagang, di Koy Madang, Yasip, Ilongkin, panagi sintom, Yalina, Majakong Majuna, ako nagaliwa ni Jaimal Lahilad sa Murungus Tapokon, nag-iitikong balutan at kaninga WPM, Megadi David Sandow, Kelsikil, nag-iiliman, Arne Jueta Jelius, nagi Helen Reid Gamabong narumbay pita yung pagpaso at kapasalangan at tatuong lansahan at alidali at ako at matikidikid tempo ingka ka na dito ate nga abulidad makisipin ako sa sinding
0: may na pareto kalukalong harakasyatan
3: sinding na padad karahiyan ko tinga it kalihuan ko mami sa san sinding it sungkad-sungkad turalih ka.
0: Sungkad-sungkad turalih, ya?
3: Man ko po ang kapwa dit ay kampinay ko di lat kampung gaur to asan ang ano kung natkaroon ko di sinding di kasi ako daw.
0: Ba. Walang ko mag-iyam. Hina ka ba?
3: Ba, okay. Nakalagiya.
0: Ya, basika ko ma di tampulan manta di kampung kapwa tamparuli. Hina ka po malaho di tiri konti. Mamundarong takapaturo, hay. Mayroon mo hata ko agad dino amiti at sinding dat katilambos. Aprangahan ka di kayo at ipinigaw Sindig Matari Joslian Bunga Piginawaan Itinasaba BFM O sanong kapiya

0: Ya, tapi kami nak jam ke apa dua nak pada misa minit dah tertuang kakal kami yang pada di GOP keselimbahan berasa dusun jam dat kedua. Apa belum bespasan mai ada pemelahawan. Pagulu dat man kurang mitai tiat pemelahawan dat semua sehut. Membalai aku pada mentang di hitit pengumuman dat Facebook. Senang tertuang terawak enam di GOP kadidariah. Kuman nagid kinsanay tambalot magkikinong nga wili sa Baby FM nagid tambalot Vita Tawasin hilad to balawat baro kiningaw alasan-alansan dat pinrongaw da tatuang ditipon sikaw kadaw haro nagipasan ta kita kuman tadi Jena Takag kapisanangan tatuang di GOP kadaw kapisanangan kumadika mamasan nagid kumad makikinangaw ngawid ka sa limbahan para sa dusun ni asanong kapiya kadaw tapi na ngawid nambon na payala dabay na tabi piwabasan kadaw patuladaan kapisanangan tatuang nagid kumad di damin Elizabeth pansikaw lastika da kayo kya amramitan ko itit pamalahawan da sumusuhot tatuang dabay na hello kapisanangan tatuang
1: kapisanangan tatuang nagid di awi awi.
0: Ah, seru aku tidak lalu nunggu sih yang aran ini.
1: Iya, Maya, isai datang ngau nu.
0: Mantan di nangga?
1: Isoi Rus mantan di
0: Sugud. Irus mantan di Sugud. Anu nu abar nu Rus?
1: Om apa sih, beti ngaya itu no, pahingi ot no pada man kaso tembuso dah ngau.
0: Nakasam dahin na di kayo bay na?
1: Awi nga di untok di Pukutiga abi nakaboboys na luay
0: luay kaya? Adi pangkura tutuang bay na tamis-tamis ka pangkura?
1: Tamis-tamis matiti sagit-sagit siya tutuang bay na tuno ko nakabawas gadi tinggahabi yung mga ina di atatami sa beti sosogit.
0: Asa nang bagtamita, Miss Dot? Madop, yeah. Ba, may kapiya pala mo sa pasan, no?
1: Ang patawadan, daw gigina na diyaw, eh, gigi kasuaw.
0: Katawadan.
1: Yan ka na po, kuma, panay diyaw, kuma, nagiging pagkanakan ko na dating kampung sugod. Nagali John, namerita, pagkanakan daw. Naga nagi na pagkanakan di Sally Abbott sabo daw i Dr. Emelina naga nagi di pagkanakan di Iron di Black Police na Simpluna naga nagi di pagkanakan di Jikoni Binigin dahil Kampung Papason di Banson sabi abi pagkanakan daw dai chadute kay chamok pagkanakan ng gid Evelyn chadute kay chamok pagkanakan ni Irene toy chadute kay chamok pagkanakan ni Ginol chadute kay chamok manuso pa di da humusi di sa dadana di mega kay tadi dimpot ko do condom do nga bidingan to aso nako kanto na pinapasawati ba no tito asosogit kanugyahom nakodopadop yung nadanga kong ako itampulan dom ng kaplago iyagang
0: kapasik ka na ba kaya?
1: Oh nakong ako dito napapasik so na nga ako no pahad yun naman na dosaid mega di sintom na dayo di udat siya yung sintom aso na kong siniminggo na katahib tunay ko so na hongon ni titi pa na babay no nga hongon nga agaso na ginapo ako na humusi de Diyosu magyan na gidiubog magyan na gidi Maria Gom na chanakan magyan na gidi Lucida yaw dalo pa din ni Lucida yaw to lalo na manak maungkap na go katawanan Lucy magyan na gidi di Petrus de Lambunan nati Lambunan kami Malius Maludin Hinabong ako nage ohiba ni Joseph Patiluto salalo na gi mangungkap daga minai nai na padaga inai sugod kada om sa manu na mangat ngan ko nga ina tabasi patungdon no kay kay nai tay ka o kay nai o lu ka nga anangan do da ko ngo di nya pangungkap pam ako na gi hebani adumarik hansan da di adumarik pa ino do manudawi na da bagutu kana nangan kada dagay di tampulan na sudawi dao om Johnny Upin no mi ko bang daw om paganakan daw do inumbo no pa di ho om digita suao mm ok uni so dali do hozo no ki ba no po no aso no po om hozo ni ga malam pa sa akin ni ngao kyo no ki ba no na pinini
0: mm ba ba
1: isa abi abi santa bi ako na ait nga paya pangkibada tida na tahiban ko nga pengan pai nang abi do dia sedop lain no tadau ko nom niti om hansan do dada babasi na da kapasikan do to suam su wan do sumu babam ngoi na da mugan ko no ngabi da mai sambayang om abian ko no dia do sambayang dia su om katawa da na wigi na ay di mentado eh gisom do zip om na nung kapan ko nang abi sa abi di kita suau katawa na na o gigi na de diaw.
0: Oh, mine ina ka ba kya?
1: Oh, ma ne no ka no.
0: Ya ba sikaw kuma di Rose manta de sugod naka siwat dat mamalahaw dahit di konti tatuang na bayan kya. Misay pa di kayo ha tarahian dat mamalahaw milakaw manalipaw dat impuriti. Haranat mamalahaw may kuramita kya. Halo, kaya sinangan tatuang. Aw nakaramot kya? Aw kapi alaga da di kayo at piramutan. Ngapin ko na po, balay pa kawagod at mamalakaw. Kalukalo minduan di mamalakaw am. Aramit na nam karamot nanda kya? Halo, kaya sinangan tatuang. Isaiti.
2: Hello, kopi senangan tatuang digital swell.
0: Ato kam yubog ba ti?
2: Yaku no ti.
0: Ano abar bug?
2: Asa nang? Asa gitsa giti DJ, nakarasam-rasam hiti diti no nga. Isang kura da sa paula.
0: Alago da rasam da hilad ko, hilad kapa tamparuli, kadi ko atin no, di tampulan.
2: Minsamak-samak, iti kapa bantoy ti.
0: Ako rin dito, alaga na rasam dahil lang, mao, di hila di kayo.
2: Ila na pag yung nga pa yung bukid. Ila, yaw bukid, yaw di pa yung panulaw-nulaw.
0: O, oh, Aida, sa dunda, kopya kya?
2: Oo.
0: Pengkura, panahon, narikati?
2: Ay?
0: Pengkura, dat, mantad hina di kayo, may hilad kapa, apanawi?
2: At no teri apa nawit tas yaw no pada oi DJ panau panawi mati dari
0: oh, koma sumos si dad panahon kya
2: oh koma sumos nagida
0: ba may kapi ya pulang busa
2: makan gya makan
0: pulang busa kapi pasan no
2: okay ponsi ko kapagulo ko mapay di ka miyapay datang ng keluarga no alansan datang lidasli das ngawi da sumuli ako panda datang pasan-pasan na tengok kombalutan di tasaro dang mamasa dego ya galit ab dinay kaliyon nagi tempulan narang ako na pasan utin o tempulan ponsikaw nagi yagang ila di kayo madang narang ako nagi pasan wagang ponsikaw eros ila di sugod ponsikaw pasan no ros narang ako na nagi sinsan giner nag-iisabin i-dansi ano abar dansi ang na jalina ano na paruhang no bugan so kina i-rapuhan nag-i janiupin janilinog nag-i mariagom i-adila nag-i lusita dayo nag-i pagang sagi manikagraw sintom Adul Malik may narumbay Yasip, Ilungkim, Itumas, Petrus, ako nagilihuan ni tadi ko ilad kampung Baita Kandingaw. Alam sana ko datang lidas-lidas kau hino sang paganakan. Ngawi ito nga tadi ko ilad di Bukit Payong. Alam sana ko nabigigida dat sa rin sa pero ngaw ko ti pasan-pasan ko gumupo dati di dyan nga ngalihuan ko gatang nga ngaran-ngaran dat ti itinisaktor ingam satur po mama yung gun ganda ron at alihuan ko itong ngaran na itong kambalutan rekan ko po ang ngaran ni kayo itang balut ko nga we laman tada em karikat kaya itong nakampay na nga we itong ngaran-ngaran ni kayo nakaw kakaw sa aray ito itong ngaran ni kayo rekan suway ta daw pasan ko at isa na nga natuang tita daw ko ano mom sanong dakada panto ko masanong ako katungagan to ko suwa mom mali das to ko danu na po taguangan to ko suwa boy kambalutan ka nga we irere na DJ pasan ko kambalutan nga makiano ko dahil sinding na tara na paingulod
0: reta na pa kayo
2: it kapi waras aw kapi kito ka nga alihuan ko may sa isang anod sinding di
0: ba ba ba ina ka ba
2: unian

Ya, tapi ni kau kembali ke wago kumadaga di JOP di keselimbahan beras dah terdesan itu terjam dah kedua terlejam mit hilambus keselimbahan beras desan ama kakal tak apa id ababayan dah pepelambus pasan maya dah pemelahawan isai padigayuhat rahian dah memasan maya ditit pemelahawan mila kau menelepon id kontit timpuliti. Mai dah tahu kegara bertimpu dan benda-benda tu berganda dan digayut pemelahawan harpasan di Abdul Malik Tahir. Kadau pegulu pun masa nak aku dekat pesenangan tertuang tadau ke enam kumadia DJ kadau pun sikau. Yehati Abdul Malik pepongkap negi di pasan diti di kumad gambalutan ngawit dengan siwatan kud mamarait. Tertuang dah bayna megal di Lusidayau, Ijalina, Yagang, Itempulan, Ijos Gimbon, Rosugod, Emilia Gom, Bagang Sagi, Yubug, Igo Yokmen, Petro, Sinsen Gimir, Johannes Mansatil, Helen Yong, Julita Judith, Sintem, Majakong Majuna, Inggam Satur, Tambalot di Suway, nga siyaw tuaw ko yakayod ng saraw mamaray tatuang rabay na kadao, nga kadako kaos, harot sudawil ko taraat, parangan ko di kayo, ete damadamot at pangarulas na siya, dapah kaya DJ ka daw, tapot. Bam, kinangal, doyo bakaya itiit. Ano rin di, sudawil di, Abdul Malik Tahir. Nakadong kakay gaki, disenginan bulukun. Natitiw gaki, min hombo-hombo, puruh tatuang. Arubatan, dayaki, au akan tinay bulukun. Uhang nga, widyaki, itinay bulukun, natimong tenggiluang. Kaya, natimong natin giluang. Habis ko na pang apos ikaw. Alihi sa Sarah Karangaw ila sudawil di Abdul Malik Tahir. Mas ikaw ti sudawil no kaya. Mapasan dat katilambos na kita ko si Minasuhod. Manta di Joseph Batilo. Mamasan niyaw da kambalutan ngawid. Megal di Julita Magret. Lucy Dayo, Maria Johan, Josie Mindong, Inay Rasugo, Inay Emilia Sandakan. Nagi dikuma di Charles Leginon, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansay, Yabitus, John Mudait, Marius Marudim Gawi, Siacoy, Taman Pasir, Putih, Putatan, Pasaduo, Francis Bernio, Narumbay Pita, M.M. Suk, Amnagid Kumadi, Jos Mining, Joseph Galambaw, Patrick Antang, Petrus Quintin, Manta Datambunan, Yogasi, Joachim Kubot, Florita Kinajili, Patricia Nicholas, Amnagid Kumadi, Inggam Satur, Kainsanay Tambalot, Sabah FM, Facebook, makikinangong ngawi radio kalansanan datang lidas ngawi tariri mo amia nagi di JOP kadaw ponsikaw tu nakalambus pasan ko baras duso na sanung kapia kadaw api ka rupang ponsikaw di kayo kia hinakapamasan nagi daitid panguminan data Facebook di tiara pasan takita komanta di Ipol Irik kapisanangan tutuang di JOP kalansan dat ikalidasan tariri mo kia kadaw. Tapi pibabasan na kini kumad kambalutan ngawi tapi na ngawi makikinangaw keselimbahan bara sa deso ni Sabah VFM kadaw pansikaw kapisanangan na tatuang kumadi Robert Alberto na kini kumadi Sabinos pansikaw lastika nukya asanang tatuang na kini kumadi Eddie James Paulinus Gion Nuride tahniya kadaw kumadi Raina Re, nagi Adriana Yani, tadaw pitunangan dela di Baino kadaw bayahan kuma di kayo kya hit ikamoyan da timinunang diti tadaw da Baino di nagi di kuma di Charles Leginon minamasan niyaw kuma kamalutan ngawit tapi na ngawit sa Sabah FM Facebook, makikinangaw ngawit sa Sabah FM kasalimbahan baras dusun, ito sanang kapya kadaw tabi pibabasan kuma ta insanan kadaw. Senang tetuang lagi di kuma di Jeffrey Antang Pusikau Lestika Nukia Megal lagi stika di Maria Juhan pengkura po mundarong tak kebetrohai kia tilambus radio dat mamasan mi rumah-rumah dah hilaid penguminan dat Facebook dina kada alingai dat mamalike kia love tega nuna po kerahian dia dat kepanahakan daga mamaramai diti datan dat pira rumahan tetuang depan nak. Kena mata kau sinding. Penikianu di Florida Kinajil. Eteretan dat sikul guas gata. Kena mata kau.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Tada populasi sempa bagunan. Ramayan dat ka para misa tulad katurun tiki tau na po nga susayan ta pansel mento pa pay kawas ka peribanan haret hal magigian sempa bagunan. Semua atod katalun ha param turu 2026 liti tada populasi sempa bagunan kataguang pagumbalan ang kasiwatan kahampit kapamaruhangan magigian kalidasan kapibagalan kinulunan ang kabuluan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwagu manuridong paganakan pimanan at renungan sukadwagu lalabino mengingkuri kahagakan ekonomi ang kakanggahan timpun terkat ang lagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan ditlogid adang montok sukadwagu timpuniti ang timpun terkat.
2: Kinamuna kasarihid, kasalimahan, brasusun, kasalimahan, di karanhan o sinisinig dito ko sa

Ibrigaw harapin mo na po minita mo rika jam ka pada mdua pitang atuang pansikaw di kayo hit na kamalot na gada iti di Sabah VFM talo jam iti lambus kaya manta di jam ka siyam tatuang pa masamak na di jam ka pada mdua pitang atuang hit na kapumulahaw di tino pansikaw hit na kapamasan da iti liwang panguminan da iti Facebook teka hit na kapamasan da hila id WhatsApp pansikaw nakapya di kayo to atilambus awa po tutas kadong kumadagay da iti di Sabah VFM pengkura pa alang sandat nangalihis ko karangaw sinding sinding dit pinuni ko tatuang da bainak ya kanadiwa lingay jam ka isa kesuaban hara tipisapan dat membulah kya teka membul kenadahem meroko adiam kumadi kayo terhian dat mentang membul tungag kau jam ka isa kesuaban teka anda dan dari kata jam ka isa kesuaban kiam miapa yang tahu dan mentang anu na pasukungan da kayo kya iya tepensel na po nga mamaramay to kau dikit tuang to kau kesuaban da bay nanti pengguna po mirubato kawati suweta daw iya ku DJ OP ina ko po

Tada populasi sempo bagunan. Ramayan dot ko para misa tulan ko turun di kita na po nga susayang tapansal mga papayinkawas kapuribanan para ital magigyan sempo bagunan. Semua atod ko talun ha pa turu 2026 liti tada populasi sempo bagunan kataguang pagumbalan ang kasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, ang kabuluan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago, manuridong paganakan pimanan, katarunangan sukadwago, lalabi na mayingkurig kahagakan ekonomi, ang kakanghan timpun terikat, ang nagi kapibagalan, isalam manuridong pamagunan ditlogit adang, montok sukadwago timpuniti, ang timpun terikat.

Friends matong, amika poyo, abalan into ra media social, into ra ulun ika akolihan miyun, ang telepona pasi-pasi ra bank, ra ngampong perbankan internet, no sino po account miyun, hinuna no ulun bokon.

0: Hai Kepivosian, Kepivosian, Kepivosian dong subab di diazu tepnei ko ngavi. Kepivosian di tidong subab terau minggu kohimo di tivohan ko tu tahun 2026. Ketahunan diazu mantan pada jam ka 4 tahun 4 minit min subab di baino do menekino ngau di kesembahan bahwa sekadazan di Sabah VFM. Amansan ko tihambus miampai dogo DJ Elis teka Elis Marius daida Sabah VFM ko sembahan bahwa sekadazan no ikut binasi osuau temoimo gisama ikut jam ko sizam dodong subab di ti. Dadi ono abal yo zu tebinai. Idgan senan da wasim hidas temoimo. Tadau baino, tadau minggu, tadau kondangan, begia. Amu temazanzo kivadio zudia susuva berarti demi nosik do min suvab di baino. Tumintong na di tipi havanan do mimbul, imaso do manjul-lanjul. Kone ditimpu di tipi neko ngavi, inobo do maso toko mintong di tipi havanan mimbul. Ida tinmungan do Paraguay om negi Prancis. Audi naihan isai dati aniti kahantoy om kosuang idatug da sumusut ay hanto ko da hapas po iti pihavanan miyampay diti Paraguay om nagi France Prancis diti om di jam ko iso min subab di bayno nakanjul nagi iti pihavanan mimbul ida tinmungan da Canada huminavan diti Magribi. Jadi ingko dati nangazan ko hombus ko dia sudti no ikut jam ko tu do dong suwab di tiket binai. Dari kan ultimi hombus mo his de ginavo makin ngau ta ko de hozo painta tut bagi hozo kat nazan no tinagas ikano de mamasik om anu ti papasindak do tadau dia sudah tadau de bai no ngapa gudi ho kinong ko ta ko pai dit ya.
1: Hai Kopi Bosian, izau i Jefferson Jeffrey Sipili, kano mo kinong ngau ko soimban bos kadazan miampai DJ Alice.

Ingkana nong di zu tahu hazau men pun di tiba bazan ko saimban bos kadazan kon ka bazan bo iti ko saimban bos kadazan dong sebab di tiho zaman tadi Richard Michael Fu posikono sinusutanan hazo di Diana Cleveland Monjuel posikno hazo tawin nong di zu tino di hazo man tadi Roger Leong Kano rock and roll mahasan no nuti nohis nohisan nati teko nohis ginawa do makikinaw nga vika tapi na ngawi katatano dati do makinaw dit kasahimban bawas kadazanid sama VFM do dong swab diti mahasan do on si kau ginawa ko ni to in bagya tadaw minggu tadaw kaundangan nung ay so got done ngay dami na po da tadaw di bainom atu mazan sudah aku gemuan dia zu itim pun diti maso dati do menguza datinan min kondok kondok pada dati bahan sanda avasiak papa naik ke tepi naik nung ausung ko avasia tawan ke mai di nga sikapan na demuhi nung kiva dia zu di min kondok kondok tika menguza datinan idhapus do mata dedamin. Dadi amai ke jam konom tong pet minit dong sebab diti kau ngau kau diti abal mata di Sabah VFM. Dadi kau kena ti abal mentok tadau bay no. Tahu ndak ana podo gi samai ke jam ko onom tahu ngepet minit dong sebab diti. Dadi namot ai ke timpu di hok kanau timyang bus mohi seginavo.

Tadao ay tan populasi son binon itanda kon na tikit ko pero isabuhan ka tu do monikit doon tanda kinantakan to ponsol mo to kapas to pipimanan ko kumay ahal tuhun magigizon global. Nakasuang taon ko tohong panam tu, duwang ay burwang panam anam, tada populasi son binon tumihambus ko tagubang panginaman o ang kasifatan ko gampit mempay ko sunizon tuhun magigizon kahidasan ko piadangan ko kusizanam kondwan o ang nagikatundan. Napihi do PBB o tuhu, di sakaday montok manuhok tuduvan tinimungan tong muhok montok timpumikot ihobi o sindak. Mombi ino do kapatutan om pihi, tinimungan tong muhok do moni dong kohaminan sondi, katanangan kumuhakan o hobi no doi mangingkuang pinusok ekonomi om katangaban timpumikot om nagikapiadangan doi moni dong winon ihobi adang montok sinakagon timpubay no om timpumikot.

Tadaw susumangod na po nga tadaw po yung bida. Do kaandaman piningisaman di sumangod to ay hundu do minumuhig pagun. Piningisaman do susumangod di paguhuy na po nga mo'y do kopyuman toko katanangan do tadaw baino. Kanaw, sungabihan toko mintamong pihumagan o ang katanangan pagun iko ginabaan toko. Katabihan tadaw susumangod mantad RTM, taman setia anda.

ko na ako. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu-undu, om kapangingkwang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhuzungan za, kapatun do gontob kinabas za, om kapangingkwang gontob kolesterol.

0: aswa auto moy mo.
1: Jam ko 6 taong padminit ng suvap id pagunta ko itinaw Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban bohos kadazan.

kasavan tuhun ginumuan kuma ababazan antidada ko mahigan lahan miampai tumanud kalalahan no pagigi zon dito hidas. Kadisido, program diho papatihombus kalalahan no pangazuvan ikivano haid miampai magisusuvay ababazan. Kampay no, boboson kakumoy ko mahigan om kotulan lahan pihangan miampai umampazat ababazan kobituahan kotainan tuhun ginumuan om kapagatan spot. Timpo pangazuvan babazan pinahuntan kuma ko padamduva om ko padamtahuvuhan ko si Zam montok mamonu kapakyanuan miampay manak ko si Vatan kuma hobi ginumu iangan ngan spot duvo tayol domikot id program no kamoy. Kopyon dot program diho ponjulon nagi ababazan kapanutupan jeraya wara dumaut gumabas dada inazu EEDK Sabah om tinimungan duvo tayol antidada Sabah. Nakapanak ngan tawasi pogun o college vocational kiningaw songyan mangingya id sikul ino Dr. Sir Hajwan Idek nakahantoy daytang koiso ga Educational System Management Leadership ESML Leadership Awards duvong ngaybu duvong panom-onom montok bogizan panginabasan vocational nakatak og ga takavas diho kopyondot pagititimungan panginabasan sa pamagunan Inazu do University Chula Longkon id Bangkok Thailand diontok vuhan kohimo nakatahib. Nakatay mo i Dr. Sir Hajwan doga diho asil mantad pinggisaman daw papayintutun panginabasan tumanod community dahil pihatan susumikul vocational. Maza apat ko yung samakan kapaguhu miyaga na kotay nan money humbus kotay nan akon ko money humbus advocacy om kapanayzukan tumanod community. Nutubungan i Dr. Sir Hajwan do kapabalan di kapangoh duminadi tambuhoy idababazan kita cerita at kita kongsi id konti Sabah FM. Kadisido, gadiho iso kahantazan tagazo nga hobi kilati nung poy magonon o pinggisaman papayintutun diti panginabasan tumanod community ipapanaon id college vocational kiningaw. Kantakan songuhon susumikul kakusazan ikikitumbazan minangan bobogo miampay tinmungan susumikul itawaw mamaso no do soizukon pulis. Minabaw si mongigit kalaja namot huguan pulis uvang tawaw Superintendent Willin Ton Enchana Wat bogizan disido nakotoy mo luputan kakamoy kinantakan diho di jam kavahu si zaminit sodop konyab. Kapanayzukan kapaguhu, noihan do kinantakan kikila jam ko padam duvononganaw di tanaw kohimo idlahan Sri Delima merotay besar tawaw. Dahil kinantakan diho, inopitan miyampay tahu kinauvangan daw minamanaw minaza lahan potigon pakazan mosogit merotay besar montok papanaw kapagatan sambayang. Iso tinimungan susumikul iatutunan do dinopitan mining somok diho paguhuy sanguhun manta diho dino guminab miampay minongimang om tinanud di pipyo susumikul suvay manta do kinantakan diho no sindohan inopitan itbogizan vos tuhu kangkab om kagang paguhuy minikot do minoy papaluput pulis kantakan diho soizukon isibo section iso apatu ukumondaon om babay na diti mamaso soizukon do nontodonon kinantakan miampay sa viavi di kogompit. Id pamupusan kinangos vagutituhu dabal. Ahal ko mahigan tanganak tuduvan ko paguhu Sabah Majujaya. Pavakason do Sabah ahal panginabasan po ompus ko po sizon. Ingka kanita abal mantad Sabah VFM. Abal na paditingan nuhud di Alicia Michael mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin dat bos kadazan di Richard Soilian. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.

0: Tapi nak kongavi, debay na diti jam ko onom apat nga podom onom minit ng suvab id paguntokaw insan po kapivosyan ng suvab kumadiazu habi na kaza kumatabinay ikatatanod makinungaw diti kasaymban boss kadazan dad sabah VFM dodong suvab diti dadi matakay handiazu tabinay kavasa ko dodong makinungaw diti kasaymban mazadad katahuzan si zam nga podom luvo titik 2FM suvay kamatadi kavasa ko nagisumwang dad hazagan do RTM click sumwang na podiad Google teko dad Play Store mana po toy po RTM click ko kita ko didagay diti daday tiid sa Bavi FM muntok na kayhan di azu punagi iti RTM click iso isolahan ikano ko damintong diti pihavanan mimbul sa savan no somvinon kyo do tikid ta daw nung muntok di azu anangan damintong damimbul suang ko na nagidad RTM click damintong diti pihavanan damimbul poampus iti pihavanan ay sa nakabalay dito tabinay dadi iho no kovosyan dito RTM click ako na po ko kongaw ko dito kosaimban id radio teko iti na ba i radio nga kiva nagi kosaimban id TV o gumo nagi beyond the day ho kiva drama kiva o movie kamay di teko ina ba o ba sa suvay ba jadi mantok dia zui kumainsan nagi dati na ko ngaw da ano iti RTM click kam iho na nga vi i ano dia zui da mintong da dai ho dadi suang ko na dai ho kaya ay sa kabalay dito binay suvay kaman tadi ho kavasa ko nagi makinungaw at kasimban boss kadazan mazaded Facebook nagi TikTok sa Bavi FM nambo da nakotonda ako na iti dadi iho na tumano da pa dia zui ingko na polahan dia zui da mintong diti teka makinungaw ba diti kasimban boss kadazan da nga suvab diti dadi tamil ko nga vi tutumod pa diya makinungaw da hozaw to kiva diti kapoyhan song amin pahambuson ko.
1: Kasaimbaan, Boss Karazan, manak diazu kapoyhan.

Tabinay ko nga vi, kivad iti tahu kapayhan suang hamin i natay mo dagay. Om kapayhan suang hamin kapaguhu na pa diti, nga nambit dagay mantad di Ju Maria Job, mantad kampung Kandazon, Pinampang. Papoy ho, do minidupogun i Wesley Azel Ju, di jam ko padom luvo, himangapod minit. Tanga daw, di ontok ko tahu di tibuhan ko tu tahun 2006 dadayo id kampung Kandazon, Pinampang. Mantad no do kaya dan diti manu di papoy ho di Jinot Kosay id Ranaw. Omsa vivito pinay walis om kinovangan no gingavi led sodu teko id somok. Hosokon na tinan di tongotiyagak, Wesley Azel Ju, do tadaw suvab, tadaw koiso, ko onom di tivuhan ko tu, taon duvangaybu, duvang padam onom, do dayhoid kahabangan, kotungagan, burial ground, kampung Kandazon, do jam ko padam duvo, tanga daw. Nga paghuhoy di ho, oviton pahay do tinan di tongotiyagak, do deho id panamasangan Holy Nativity Church Terawi do jam koopod dong suvab. Moy do tahinasan ko za Dios usugutoku. Tapinay ko ngavi kapoyhan suang hamin kapaguhu na paditi nga nambit nagay mantad di Ju Maria Job, mantad id kampung Kandazon, Pinampang. Papoy ho do minidupogun i Wesley Azel Ju, di jam ko padom luvo himong pod minit tahib tanga daw diontok tadaw ko himo ko tahu di tibuhan ko tu taon duvangaybu duvang padom onom do dahil id kampung Kandazon, Pinampang. Mantad no do kaya danditi manu di dapapoy ho di Jinot Kosay id Ranaw. Om tabinay walis om kinovangan nagingavi led sodu teko id somok. Hosokon natinan di tangotiyagak Wesley Azel Ju, do tadaw suvab tadaw koiso ko onom di tibuhan ko tu taon duvangaybu duvang padam onom do dayo id kahabangan kotungagan burial ground kampung Kandazon do jam ko padam luvo tanga daw. Nga paghuhoy di ho oviton pahayd o tinan di tangotiyagak do dayo id panamasangan Holy Nativity Church Terawi do jam ko opod do ngusuvab.

Kapayhan suang hamin sumusut na paliti nga nambit agay mantad di Joe Fernandez taykay kajut mantad kampung Ramaya, Pinampang. Papayho do minidupagun e Christina taykay Valad Madin di jam kotu tahong apod minit longos sedop di tadaw ko onom kaapat itivuhan kotu taon duvangay buh duvang padam onom dadayho id kampung Ramaya, Pinampang. Mantadno do kaya danditi manu di napapoyho do paganakan la Jawa om paganakan pizongon do idnomon pangavizyo do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dahil sodu teka idsamok. Aw pa din noyhan do songyan hosokon o tinan dito nga tiyagak Christina teka Ivalad Madin tumandad po koy katan diho Sontob Pinoy ho. May do tahinasan ko sa Diyos sugut ako. Kapayhan suang hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantad di Joe Fernandez tayko ikajut mantad kampung Ramaya, Pinampang. Papayho do minidupogun i Christina tayko i Valad Madin di jam ko tu tohong pod minit tohong sedop di tadaw ko onom kaapat iti vuhan ko tu taon duvang ngaybu duvang padam onom dadayo id kampung Ramaya, Pinampang. Mantadno do kaya danditi manu di napapoyho do paganakan la Jawa om paganakan pizongon id namun pangaviziho do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi led sodu teko id somok. Aw po dinoyhan do songyan hosokon o tinan di tongotiyagak Christina tayko i Valad Madin tumandad po koy katan diho Sontob Pinoy ho.

Kupayhan song hamin tovino na po diti, nga nambit agay manta di Doni Ugin, tay ko i Badi, mantad kampung Potuki, Putatan. Papoyho do Mindupogun i Asia Balugin, tay ko i Nasius Madudin, di jam kosizam, tahu nga pa dom 2 minutes dong sodop, di tadaw ko niyab, tadaw ko onom, kaapat itivuhan ko 2 taon duvangoy buh duvang padom onom, dadayho idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso, Kota Kinabalu. Mantad no do koyan handiti, manu di do papoyho di Denny Ugin, id Labuan, i Stephen Malajun, Stephen Malujin, toy ko i Madudin, id Pamilan Tenem, om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, dad sodu toy ko id somok. Aw padinoyhan dosongyan hosokon, o tinan dito nga tiyagak, Asia Balugin, toy ko i Nasius Madudin, tumandad po koy katan diho Sontob Pinoy ho. May do to hinasan ko sa Diyos, suguto ako. Tapinay ko nga vi, kapayhan song hamin to vino na po diti, nga nabit nagay, mantad di Doni Ugin, toy ko i Badi, mantad kampung Potuki, Putatan. Papoy ho do Mindupogun, i Asia Balugin, toy ko i Nasius Madudin, di jam ko si Zam, tahu nga po dom 2 minutes dong sodop. Di tadaw ko niyab, tadaw ko onom, kaapat itibuhan ko 2 taon duvangoy bu, duvang padam onom, dadayho idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso, Kota Kinabalu. Mantad no, do kaya danditi, manu di do papoyho, di Denny Ugin, id Labuan, i Stephen Malujin, toy ko i Madudin, id Kampung Pamilan, Tenem, om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, dad sodu teko id somok. Aw padinayhan dosongyan hosokon, o tinan dito nga tiyagak, Asia Balugin, teko i Nasius Madudin, tumandad po koy katan diho Sontob Pinoy ho. Ingka kanay ti kapayhan dosong hamin.

Itpason ko yadan kuma paganakan, inatong kizadan da songuhun po paganakan ko pusan. Ahansan ko taboy ginavo na managuvang timpu ko yadan diti. Siyo no, mantadagay did ko sa himbaan, Boss Kadazan.

0: sua automaimo.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Rekod ka pabago pagun Arab. Manta ko main Sunday sa Susan sa Savan Vinon. Tu pagun Arab. Nakaswang it sa Savan Vinon FIFA 2026. Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, om Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tumalag ko nga video ba na niti jam ko to on no minute ang suvap di pagunto ko. Timpo dami boss to ko kumoy diti pihavanan mimbul sa savan somvinon. FIFA, kaya tabi na eh. Ino ba di min suvab di bay no? Di jam ko iso min suvab di bay no? Nakanjol iti pihavanan do mimbul. O muntok na kay handi sa tabi ko nga vi, tadaw di bay no? Napa nga tadaw kumo duvong o panumapat tadaw no? Iti pihavanan mimbul sa savan somvinon duvong ibu duvong panumonom. Ino ba do nakatimpon iti pihavanan mimbul? Nakoy magon boh di ontok ko padam iso vuhan ko onom duvo ngay bu duvo padam onom om da bay na na pa nga id nazatan doy tug o padam onom tinimungan tawasi Dadi di kos di min suwab di bay no nakanjol iti pihavanan mimbul ma iti tinimungan magribi huminavan iti Canada. Ino ba doon na hantoy na tinimungan magribi iti do minunumpos tahu aiso kuma Canada. Om tu tulus diho do minanak lahan kuma dititinimungan magribi do kuma day da pihavanan sa palu panantaban kyo tabi na ino ba do duvo tumpos di azidin au nahi iti di minit ko himungapod minit ko vahu nga padam duvo tumpas tawin na, di timpo-timpo tawin na po nga manta di Safian Rahimi ipinapatanto. Kinhantazan di titinmungan magribi. Di tinu, di jam ko himo min suvab na kanjol lagi ti pihavanan mimbul, di titinmungan Francis om nagi Paraguay. Inong ba iti nahantoy iti tinamungan da Francis, Francis iti kyo, da wine aid, tumano da pa iti kaintahangan da iti aid internet nga iso tumpos da Francis minagaha iti tinamungan Paraguay. Tadi antepe ko ngavi kapoyhan ka kumoy diti pihavanan mimbul sa savan somvinon inumbay timpo diti do maso na day tug apodom onom tawasi kamay di mahapas diti iti na patug apodom tawasi apodom onom tawasi diti nga tug inintutunan na toko do kalamati tadi kumazon hapas diti iti tinumungan do magribi humavan diti tinumungan do Francis kyo montok do kuma diti tug do sumusot. Muntok daw bi ano iti kita ko sa kamay di swang ko na din RTM click do mintong di tipi havanan mimbul FIFA som vinon do tikid tadaw kaya do binay o manahivay do tadaw suvab aha tadaw suvab muntok dia zo i anangan mintong di titinmungan England na titinmungan England katimpo na pihavanan di ho do tadaw suvab mihavan diti Mexico England the jam ko vahu dong suvab o miti tinimungan Brazil mihavan diti tinimungan Norway o timpun the jam kaapat do minsu suvab dadi tapi na kong avi montok desio anangan dati diti tinimungan Mexico England teko Brazil Norway ada hivay tadaw suvab Brazil om Norway pa katimpon na jam kaapat min suvab om Mexico England katimpon na jam kavahu dodong suvab dadi ano tibang ngavi vokon luputan ka kumay diti ano ti pihavanan do mimbul sa savan somvinon e maso do manjulanjul id timpo diti
1: Piala Dunia FIFA 2026
2: apat po guni ko sudo muntok kumainsan muzu kuma sa Savan Binon da timpu di tino po nga Uzbekistan Jordan om duvo po guntan ini mega Cape Verde om Curico duvo po guniti kivaw kuang hobi sa tangalizong na tuhun magigizon
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.
0: Kano tumiyang boss, ed kasahimbaan diti. Tempo diti jam katu apa dami sa minit ang suvap itpagunta kau. Miampay ko daga DJ Elise ed Sabah VFM ko sa imban boss kadazan. Kanaw miampay tako di Pontius Otigil Hozo Pangunsuban.

Nawa di Zohozo, mantadi Jonis Michael Tangin, lamo matonu, nagidi Matilda Mojiun, Agung Agung Kuyuyo, nagkabit ako timo diti jam ko tu, duwang padam tahong minitong suwap ipagunta ko, muntak na kahihan di sudo minikong avit, taraw bayan no, taraw minggu na po, nga ayso na suwap bagi hababazan ni apiyang ngawangaw di sudo, ay kot jam ko tu, tahong padminit rong suwap iti panakan hozo, muntak taraw minggu, aha, dadi kabasako do, mapamuzupason di sudo, maza do, TikTok, WhatsApp, Facebook, om nagi monemos yung mahavan telepon dati studio kyo. Jadi ikot jam ko tu tong pon minute rong suwab panelepon ko no dati studio. Dari pasuan kapaguhu na tayo ko man tadi titambahot di TikTok sa Bavi FM, e Vitalis atong majaway man tadtawa witi. Mamason zo kapivosya nang suwab kuma sinakagon atong banadi majaway kadi Vitalis atong diti hansan pa ngo nga vitambahot di nong kapandi Vitalis kyo imaso dati makinungaw diti kasi man boss kadazan maza dati diti radio Facebook did RTN click om i TikTok pa dati pason maza diti Facebook kapivosyan ng suwab kumadyaw oy isa iti Ipol Eric mamason kapivosyan ng suwab kumasabi vitambahot did sabab FM ka kapibasyan tataw minggu kumadya zoom bah kano may sambayang kadi Ipol Eric sumusot i isa bago i Clay Ignatius ngayon ka nagi mamason na kapibasyan ng suwab kumasabi tambahot now i Sabin Kangut ngayon ka nagi Joseph Golombo mamason sa kapibasyan ng suwab tataw minggu mananapanay dahil sa himbaan boss kadazan om nagkumasa vitamout dahil Facebook om WhatsApp ko dahil nabon na po kadi Joseph Golombo diti Florita Losbom Laurentius kapibusyan ng subab taraw minggu DJ Mama Sonzo do kapibusyan ng subab kumasa vitambahot ikot tundago ka om Tabi Pibabasan kadi Florita Losobom Laurentius. Dari kanaw tumiambus makinangaw da hozo, miampay tako di popo agaan.

0: Tempo kangan desu te babazan hozo teko panakan hozo tadau minggu. Dibain na iti jam ko 2 tahong pun minit rong suvab. Dadi kongo ko diti babazan gisom ikut jam ka vahu tahong pun minit rong suvab diti. Dadi san po kapivosyan rong suvab. Dadi matak diti babazan panakan hozo tadau minggu kawasa ko da pabuso pason de zuma za de TikTok, Facebook, WhatsApp om nagi manelepon diti id studio. Kita pinay. Pason kapaguhu man tadi ti tambahut daida TikTok i LV kaditi kadi LV mamasonzo kopi bosian nong suvab kuma sinakagon sapidu sapidu sia mantad belatik kaditi mantad go i LV kadi LV han san pay ngongaw ngavi i nong kapan kyo sabi avi i paganakan bo pay ngongaw nati radio doy timpo diti Maza diti WhatsApp kapibosyan dong suvab kuma dia Charles Loginon mamasonzo kapibosyan dong suvab kuma tambahut ngavi mega di Joannis Mansatil Joannis Mantahan Datu Protasius Mukiao Simon Justin Raymond Dunung Gideon Mojiwat Gasiku James Sham kaditi Datu Elizabeth Morris Joseph Botilo Clarice Lajibin Emilia Gom Lucia Tatibibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyow Lucy Liduis Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Julita Judith Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, ka Om Pengenakan Aki NC Magunting, Aki Konjo Balansi, Om Pu HO22O, ka Hansa Novasiam Hidas Kotomemo, kadi Charles Lajinon. Paso sumusut nang tadi, Yunggun Gandarong mentatamparuli, kapibusian ng suvab kumasa, vivita pinay, tambahut ikotutundago om tabi, pibabasan ka. Pasun Tovi na mazaditi WhatsApp na tayo mga tadi Xavier DN Ren Kudingking mantad tawawiti mamason zo do kapibosyan na nga suvab kuma sa viavi tambahut dahil sa Bavi FM katabihan tadao minggu hansan na avasyam hitasko tamoy mo kadi Xavier DN Ren Kudingking dahil mo na mo zudip mahavan telepon kinangot ako tapinay sa datiti. Hi kapibosyan.
1: Hello, tapi nai.
0: Hi, kapibosyan, isay gaiti.
1: Yakoy dance iti tuaran.
0: Dance mantad tuaran.
1: Oh.
0: Ano abal no dance?
1: Sanang ibonga. Sasagit.
0: Sasagit. Inko ka zuva tavan ni tuaran ni timpo dite.
1: Support asambit. Ben nga it kanya bli mo mars mars.
0: Mhm. Oh, inka ah, ba. Ina pagid sa sagit kani. May no isay pong kapon no, ang kapan no?
1: Ba ko pagulo pong ikaw sa pinay.
0: Katawadan.
1: Yung nga dito ng tabangon kulo. Kevi. I kuruting omi i takako hilod. Kevi lagi inuin. Yung nga dito ng pinsan-pinsan ko. Ilang nga dito Kevi. Harap ako sa ako nung kung talaway, no? Ako magilingan ni Tambalot ko, eh. Kapatang karuli, eh, Tampulan. Pasik ko na Tampulan. Ito sa ako, ito ba, no? Kami, iubog, ilod Tambaruli, nagi, tanga Tambalot ko nito, Tuaran, Yasip, Ilongkim, may pepasan, kapisa na ang dataraming ko. Bahari na, sabi na.
0: Katawadan, din ako na.
1: Oo.
0: Sa huntamahot, matatuaran, idan ka, matatuaran. Dadi, manemozo ko iso, pamahavan telepon, tabi na, kinangot ako, pag-uwid ako ng otoko dozo. Hi, kapivos yan.
2: Kapisa na nga ako sa abon kumadya, DJ Alice.
0: Kapivos yan, di daw ay Tampulan. Ano abal, no?
2: Asalang ba nga, asagit eh.
0: Asagit, o. Kiba, nagisang huntang bahot, mantad tuaran dito, no, manalifon dito, asagit, panang ituaran ka. O, mingka nagi matuday at kilo ka ni.
2: Mingka nagi, may nga pusok pet, hunan dito, DJ.
0: Abasin na ba yun, anong?
2: Masan-masan, patatambalot. Tumungag na dito.
0: Ba, may na, isa'y mano, ang kapay Tampulan.
2: Ako pa kapamasan, DJ, alay sampon si ko, no, kapiyad. pinaw ni Noy, agung-agung ko yun. Anangan ko na din. Lago din rin.
0: Oh, ba, may gano'n po. Isaw nga anangan, nagidiho zao di.
2: Lagi. Kapagulo pa, kumapa di ang pagkanakan, no?
0: Katawadan.
2: Sa Domingo.
0: Katawadan.
2: Kumata, nakupada ko ang pinayang dahil at kampung ngawar ko tabulo. Dito, nag-alapagkanakan ni Sika, yung Gamsator, may manika, at kampung rataw ko tabulo nagi. Iti ko ang balutan na siya, magandi Abdul Malik, Maliagom, na Sandakan, ibagang sagi siya, ibagang sagi to, no, Taliban siya mamasa hindi kasadap di, nagi Adila, Marius Marudim, Sinsan Zimmer, Lucia Tati Bibi, nagi Julita Judith, iyagang nagkoy madang, ikoyok mi ni Petrus, ni Paulus, nag-i-janiopin, Landihinggang, i-Jerge Gimbon, iubog, did bantay tamparuli, nag-i-Tomas. Amidansi po, si Kodi Pasano dito, no, dansi. Di apahinga po sa kuped. Tulunan dito. Ako pa nakatungag. Nag-i-asip, ilungkin, sintom na Kuta Mardu, Ijalina, Imaljakong Majuna, dahil matungkong kudat. Nag-iitit. Ako nag-iliwa ni David Sando, dahil Tambunan. Ikel Sikel, Ikaningaw, Ilima, dahil Taralabo. Kaningaw nag-i, Arne Juta Julius. Pag-umo, padayalati DJ nga. Oh, nataliban ko muti pa may Rose. It's so good. Siya o Rose. At sa mga kidad, ako nahanda manumasa niya. Nag-iit. Kambalutan na siya eh. Siki nga rano ay, gisam na jetam. Kampay nga eh, kung nakambalutan mo yung pedat. Asan ko, that kapinangan that sa Domingo, alasan that alidali, dasta ka kasi, dahil tikit-tikit ka daw. Mingka ka na, DJ Alice.
0: Mm-hmm, bakit ho, dan tampulan.
2: Magal na po.
0: Ba, din ako no.
2: Okay.
0: Iya, itampulan. Mantad kiulo, tamparuli. Aha, dadi isa pamahawan telepon lah tapi naik yo. Pagod ako ngoto ka pagod ako zo, tumikit-tikit. Iti telepon di studio diti, kinungot ako. Kapibos yan, tapi naik.
3: Hai, shalom, kapibos yan.
0: Hai, shalom lagi, kapibos yan dia, Ros.

0: Ya ano abang?
1: Am abasi nagibaditi. Ba may na Rose isa yung kapano.
0: Isa nga ko.
1: Ay isa ite gede kon kay Rose kagadi. Ay Helen yang. Alala la la may gaba go ohaw no di Rose oi Helen.
0: No,
1: adoy.
0: Bye no.
1: Adoy gya. Ba may na Helen isa yung kapano.
0: Kato dan.
1: May gano po.
0: Okay, may paghuhukom pa di Zandi Dolores. Dolores Asing mo. Florita Nazil, Florence Boyol, Lucy Abidi, Emilia Gom, Adila, Lucy Doyo, Julita Judith, Dita Jihun, Alicia Moitin, Alice Lim, Dato Elizabeth Morris, Loni Inggang, Malaysia Galus, Dennis Yang, Johnny Upin, Abdul Malik, Agitus John Moloit, Marius Morodin, Om Kampay na song, ngawian di mo kinungaw rito ngawhi do sa Baguio FM. Tabi kinaposikan, Om Ahansan do, ohi dasta ko tumoy mo. Om kadahiway, nung manong katahuwa do minamangun to kakaw to ko po, nun wan ako si Batan, mintong do kanawaon. Amin! Jelit, Om, obatan sa ngawian. Nago, Helen Yong.
1: Nikot binasi. Bye no, Helen.
0: Bye no, DJ.
1: Dain ako no, katawadan. Dain mo ginagawa takawazaw. Tapos na ikaw nga, ginagawa takawazaw matadi Pasca, Dandy.

0: Jam ko tu apat nga pudang bahu minit daw suva bay da pagunta ko tapi ni ko nga bikakal ko men pay dago DJ Alice day da babazan panakan hozo tadaw minggu kumata ko di tipason manta TikTok kapiwasian Jimmy Sol Julius mamason zo kuma sinakagon Moliju sinakagon Solanjo ka to kapiwasian tadaw minggu tabi pibasan kadi Jimmy Sol Julius diti maza day da Facebook Ijen Salvesta S. Shauva kapiwasian nga suvab inka nagi i isay bago i Glenis si Pojol kapiwasian nga subtaro minggo kadi Glenis diti kapiwasian nga gidaw Andong Junis Lime Lucy Linda Lidwis Joseph Ginoli Elizabeth Beth kapiwasian i Tun Dr. Philip Malim kapiwasian nga suvab insan pa Charles Loginon kapiposian nga suvab dari timi ko ngavi may ko pa dia supo hambuso iti ko zuvatavan montok tadaw baino kyo may ko pa posisi po iti na pa nga no temo na gay manta diti Kopisan Meteorology Malaysia inumbo do dongo suvab na po nga umasam yang pa itong stopod itpipio kinaisunon o minka nagi do minso sadop dongo sadop umasam yang pay tangu stopuan in pipi kinazonan ponogi kemozon manta dong suvab gisom dong sedap tadau baino na panga umasam yang pay tangu stopuan in pipi kinazonan dadi gontob hinasu tosi bo na panga duvo nga pedam tahu darja celsius gontob hinasu takawas na po nga tahu nga pedam apat darja celsius kemozon da ausong ko avasi ko zuwatavan to ko mutok tadau baino tipinay manta dong suvab gisom dong sedap umasam na pay tiyam magtangus dadi ningat-ingat kyo tapi nai habi na ko sa kumak dia sus sang izon di tisan do da di san do bavang aha di san do bavang ningat-ingat pintong-intong kina vas do vaig kita na pada min savat nga si kapon na do papotong da nga vide kakamot nga vide toponsol do gunon dia zu makin ngau te ko tumanod di ti ano ti kopoihan manta di ti menguasa do to ko nung suwon ko do mundahew nga mundahew na pada to si sikap kaya may dokoy vad iti paganakan to ko mata dokoy higaganan. Dali mo na mo sa pumahavan telepon. Kinunga to ko, isaiti. Hi, kapipos yan. Naputo. Siyaw to binay kinaman vago kyo. Aw dati awasi o pionitan na to ko diti ang mungo. Pambusok piti pason maza da WhatsApp. Maza da WhatsApp, kapipos yan nang suvab di diaw o Joseph Potilu. Mamasonzo kumasa via V. Tambahot dahi da Sabah VFM. Mana po da egi samzet kadi Joseph Potilu diti. Mega na ko zo di Julita Magret, MM Suk, Maria Juhan, Josie Mindog, Lucy Doyow, Inay Sugud, Inay Id Sandakan, Julius Pansi, Edward Law, Charles Loginon, Patricia Nicholas, Lazarus Biog, Edward Jokinon, Avitus John Modoit, Joachim Kubot, Florita Kinajil, Marius Maridim Gawis, Joachim Kubot, aha, Florita Kinajil, Ingam Satur, Petrus Quintin, Itambunan ka, George Mining, Datu Elizabeth Morris, Patrick Antang, Francis Edward Soywill Siluk, sa Vivitan Bahut, ikatutundogo ka di Joseph Potilu. Sumusut, i Abdul Malik, kapibusian Abdul Malik, mamasonzo kumasa via Vitan Bahut, da Saba VFM, mana po do egg somzet la, kyo Abdul Malik, to alamay agumu tomod. Kadi Abdul Malik diti kiva diti Cindy talat nasakan no pokyo ka aha kiva na vago Cindy di Abdul Malik nasamanan ka kadi anak vago iyo mandak kitimbok tinggur Bulawan ka andasan di anak vago sumandak matad kayangan kasama na vago di anak i vago i sumandak ka id tomu tuaran tanak di inan iyo mandak matad donggongon nah naikot binasi katodan Abdul Malik di no Cindy no akon kapadya alat nga naikot binasi kyo Abdul Malik manay mo sa timahavan telepon kinangot ako kapivos yan
1: kapivos yan diaw oy DJ Alice
0: kapivos yan nang subab day diaw oy Doris.
1: Oh, no na abal, no.
0: Awasi, naikot, nakazabinasi.
1: Naikot, sinindak na gadiho ta daw.
0: Oy, oh, inko ako sa mataban din, no, id, kinezano, Doris, di, day, no.
1: Apalang ya tadaw nga kakal ko na takapan dia gabuntay to nga sumindak na di garotino.
0: Bahansan do sumindak gisom do dongo sudap ko ni tutumano da pariti kapayhan nga dongo suwab gisom dongo sudap umasam kamati kakagyadabay no nga amo to dati do tapot hiyo ko ni.
1: Akon ka aw otopot hiyo ang kasabagyatong kupon do asam.
0: Eh dati ipadivago na hiyo ni.
1: Takan no gyado. Ah, umasam tayo hundo. Uy, umasam mo kandang doon.
0: Nombor na yung han? Kani?
1: Ipo di bago.
0: Umasam ito ako, umasam ito kandang doon. Magadaw ito ngongon. Ingko di di?
1: Na. Aba, sino na nung magadaw ito ngongon? Mga ipo di da bago kupi-kupi ito tayo.
0: Ta-ta-ta. Tanay ko't binasi.
1: Ikot binasi ko ni Alice.
0: Aba.
1: Aba, si pinbasan kita ti Haizo. Ako po ng kibos. Ya, mong Haizo. Ako soso mo. Ya, Alice.
0: Iso nga. Tata, pwede ka di doris nga. Aw, mong wakop yung na pwede doho. At tagak na di kakai ano nga di kahangad
1: kahangad
0: atapot mamay na Doris isa yung kapano
1: katawadan kaya
0: may gano po
1: guho na pangatma pahidiyaw
0: katawadan
1: yan pa yung paganakan no zina no ay so iso ba yung kapan ko ba ti list na kahayid doon na ako pangungkap mga wala kinovangan nga ang kuno paungkap ay sa dada di tondom ko nagadi Florence Pongaw Florence okay kay mato ko ni nag Mary Ido kuma nagadi Selmi Alasa Regina Lina Jalimik basang yan nagutok ko magitutanod magidadan di patakaw kyo umanagi di tati tulat nagi gandot napasik ka na gandot kumanagi nga rito so pab dahil naman na pa kinawangan ko ako di ano mga ito kung ako di akawan ako po ahiban i maliadi kudo dayon Kampung Ramaya Mariyadi, kukukukuk magyum ko na gropain si isip so poon umbizo. Ay, daw na kongaw so ala, no, kandungan, no, tiya so pensako, so gamot na poon umbizo. Ang sandyo na babasi ko kyo, kumanagi, so, ikuminan ko ditilis, nga daw tanako tatuo, isang daw tanako daw tamuhok, dan sanjo do hidas takaw na da do manikid ta daw ada panaw do aw magiva kasi magpinai aw abasi labi on the tuhon aw kung nagiahivan i tabinai ko da dahod kampung mikik papal magari Jeffrey Jeffrey ngko dan di takaw may kadaiti ka na maaw kay mugad may takaw pagyom di takaw nga zon dagay di pauwi nga po di ti Hailis nga, ay sa nasubay. Kayak may zibin, nung zibin pa ng kibos ko. Siho, nako sa huguan siya, wala ti damin. Gindad, matuyo, di swala, di maliadi, kuliho ramaya, naman na phone, nagulad na iti RTM, mamukap na may ko, eh. So, anangan, kasi dagya ko, ngawdi, ho, diaho. Nakaka na dahil sa utimadang ano pa di bago pipikilon o on the moon nga asasa na nalido nakatahon na dahil sa utimadang kakaano dati ay DJ Elis o dong tuhong do ahayin ko do dahil na ka na DJ Alice
0: ba din ako nagi Doris
1: ba
0: nakot na ko sa Doris. Katahodan Doris, inapason no. Hansan na kiwa husi di Malyadi. Di Malyadi daday ho id panang tid, pinampang. Panang nabo. Hansan na pa yung ngaw i Malyaka, Malyadi kya. Isa pa mamahawan telepon. Pag-uid ako ngot ako daho zo, kinungot ko. Hi, Kapivos yan.
2: Hello, Kapivos yan. Diyaw, DJ.
0: Hi, Kapivos yan. Isay gete di.
2: Nahiwan so na di diaw abay habis hayad so na aw na ko pamason day pangandang kadasan
0: oh.
2: Isaw si bug
0: ay si bug bagya ano ti also ko ti oho nga id at is id pompodiha ko na nga no easy bug bagya ano abal no bug
2: awasi ibo nga no tay i atuwang dipi no akita ko miyaga ka umasamom kaya na napa di nga nakahisaw na di bago na daw
0: awasi no ino dapat na daw umasam wago ko ni
2: ino
0: babog may no isa yung kapano.
2: Oh, katawadan. Kapaguhu, kumapahay de diaw, miyang pay pagganakan, no?
0: Katawadan. Ang
2: sandamahi, dasto ko, datamoy mo.
0: Yeah, katawadan, ubog.
2: Humusin sa po, di dado, nga pason-pason do, nga tambaho, ti asaw, do man mamason do go, miya gadi itong pinay ko, liyon, nag-i-tampulan, nga, kung napasan, no, tino, tampulan, katawadan, nag-i-dansi, di tino nga, no, nga, kupasan, no, ako naghihiwa niya ang tambahot-tambahot ko, i-Malyagom, i-Adila, i-Rus, nag-i-day hod, i-Sugod, nag-i-tambahot ko, i-Bagang Sagi, nag-i-Monica Grauk, i-Sabin, Johnny Upin, Johnny Linog, nag-i-Adul Malik, nag-i-Payokmen, gumo padati DJ nga nga hiwan ko nga dito nga nga nga nga nga tambah utam ay ton kuno pa nga dito da mantado em krika to jet nakampay nga dito nga nga dito so ikaw bahutan ka nga dito kada ko kakaus do au ay ito nga dito so to is yo so nga dito na ay ito nga ko na ito nga dito so pasan ko kumay dia zuay tambahot ko nga bi kapibas yan da dong subab ta daw minggu hansan dong he das ta ko da tikid ta daw ano no magibantu bantu do dua do disambayang mahidas ta ko no da ta mo imo iina di ji katawadan
0: katawadan na giubog dan ako no
2: okay
0: ba. Kinangot ko hazaw mata di dyan na risipaji. Bunga ko, id ko po season ko.